olwalero idukira tulikulingirira ku famire okugitwala ngaekintu ekikulu first priority yo mu byolowooza byonna byonna ng'olina kusooka kulowooza ku famire yo basadda banange muliyo bamaama muliyo oyinza okuba ng'oli maama ye nga niwe omuntu omukulu waka edo famire ningi nga maama waka n'omuntu omukulu mu byonna byonna kyolina okuba ng'ate osookera ku mubulamu obwensi kutwala famire yo ng'ekintu ekisookerwaku mu bulamu

0: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jatuwa semba yokusimba ngebo nekapu kalamu. Ochidi inga kucharuko na kuona, buli muntu alikuogera ku nimiro ndaleno.
1: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndi. Oba amadi gatoni, obo msana guwase, eisa nuliamiru ndi ebili mkwano. Mumakungula, tuja kutu alama kola tugali sente da ife, tufune muamata.
2: Hey, mkwano gwange, zena season yeno, nija simba bazoka.
1: Okufuna amakungula amalungi, duma kubisamu emirundi ebiri, empekeda dumediri kumutindo, edigumire cheya nendwe ire, na amakola amalungi agente, simbensi genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakatea gani wa maduka gebi obulimi, agesigika, agakutivu.

0: Miso Mkaka, Busogar Royal Radio, Onde Kumoyo.
1: Maino gangwa ina baba chabazinga nize mutabaniwo asidiki fokuzi kaka ile ndi mwisemena
2: tano ngateka suika wakabili kuja mwana oba kuika wansi
3: buti bodovaino maru wa wiki indala
2: otio
3: ngoja ngo kendeza ku ni degree zisatu
2: mpola mpola
3: sasa na wiki soka wetubanga tubaine mutempo cha 35 wiki idako tujato lako isatu
2: tuye mwasa tunaibiri
3: tuye mwasa tunaibiri aida kutole kwa isatu nga tulibala ndo tunatu kila mwiki yoko na
2: yes
3: tunatijaba dimazo mela amoya
2: aha
3: we dibanga dimazo okumela amoya yeko kewe soko kwewe sawo yonka
2: nembele berigo okay
3: buti chibachirunji edatu waba ambatu wetengerezo vuko kubu neno chisusu echiti mchienka na wa
2: yes
3: buti wetubanga tuina echisusu nga cha wansi ngempe wedi muni nji
2: wino govu
3: unji enko kwa dino muze kuba buti ojage maburude note oinzo kuja watamu amandi wako esansuwa watamu ensuwa watamu amanda wajita muna kani wagati yao
2: yes
3: buti ensu weyo obuko kwa bunobu jarumuka buide ku buide wesengelele ku
2: kusu roka ulikuno niya chisusu
3: aha nga ulikuno niya chisusu wafere yuna wana jebu baide
2: buide webunga
3: wanawali chisusu awa ngote gera nchoku ino gofubu limo buonji
2: chitengezo kumontaringa osolo kwa zese chisusu kime chiribu
3: yes
2: wabuna nga ulipide ni ngote geroti empe woni wabuna nga ulikuwe sambla ngote geroti chisusu chinji
3: aha necho buti wabanga tupujire kuchisu osoba kubwa agana nga bonabona bujire munso ndabwe nigirize yobu wonka
2: aha
3: chona chila ganti
2: empe woni nji
3: wino gofubu koze echi
2: muswise echitegeza haka kuka na wino kujenge mburu mbanga bulika muka kalala
3: aha wino kubwa nga bonabona buli walala wala buli kurumu kaka leka ajere kajere tibuna kwe nigiriza
2: okay
3: buti wa yagana nga buli kupikulangi mwabiti
2: eriyo mima yes
3: aha mluzi ngurche tapanting
2: susu
3: chinji no chiswikirire
2: mmm
3: oba wayagana ngabona bona buli kulumuka ensuwa enso ojita ile buli kwira ku mbali ile
2: mmm
3: otegera ekisusu kibitirira obunji butandiso obutayenda kubocha
2: okay amadi agantele muri yumbulu rungo kutegate ko ku gandi begatya
3: aha buti enso nga ya amadi kisoka amadi gaino kuba mayondo tutakoyesa madi kutukubia mubuloka
2: wakati uziza mwebintu
3: aha uziza mwebintu getu naziza mwebintu gawa madi mabi yago wafuna madi nga marunji wagaba gaboa tuula madi gaboa anga wegari mchidomola
2: ugaliwe mbika
3: ugafuke muna kani
2: mudrinka in fact
3: deni amadi yago ahu kanoke uvanga bukaribu tunga wakakarieta
2: atia
3: ujata muku vitamini ote moku nyeguluko si
2: mumadi ekitegeza woja woli gulobo koko buno buto muntu aso kukobera bina bina
3: aha buti woji ro kugulobo koko buto baja abandi nakuno nabalunje ndi ajage ma akuwa akantu kebeta kaguluko vitu ote kavamu vitamini
2: atio
3: kavamu ni nyeguluko si kuba enko kayo akwa wakakaleta akalikato olikujaka wa maji akakali agali mu vitamini okumala sawa isatunga toka waile kumere toka wamire okumala sawa isatunga wakakatusa
2: ngakali wa maji gale
3: ngakali mu gagali muchi ngagali mu glucose gamu ni vitamini utivenga kwa ishu tuna kana hanike betaka stress wini
2: na kakola
3: kakola bulunye ndi vitamini yayo elikujia tola mu ojatula mu nankani obunafu munko
2: omubiri gwayo
3: glukosono ebengefu na amani
2: okay
3: buti obona nga ona banga ni wo muntu nga bakuwayo ka glukosi bakuwayo ka ORS twendai ne birunge ebyo ebiba muna nkani mu ORS fena tupi wechi
2: ebino ni bino
3: buti all your stress win ali mu ekirungo ekijjo kwama enkokeyo efuna amani ate en kankobe na
2: amazimbo mubiye tandikire onge

0: ndi we yansobola okuba nga abusengulira okwewalala okuba nti space ero oluusi ebeebeerire entono ate wedimala okuba nti ditandisa okulamu abona kati kasobola akola ki kumala ku bulungi kale awo tekusobola okuba nga tambulira olunaku olwaleero omuntu yandyewaza atya obulwaire mu mbeera eyokuba nti oluyumba luno
1: buti okwewala obulwaire bujja kuva mu kintu kyetuva okwogerako
0: oba bulwaire
1: kotya
0: oba bulwaire ki obuli most likely okuba nga bwidira mu stage eyo memali tujja kukubwewala
1: buti obulwaire tulina ebirwaire bingi ino aye ebirwaire bino munansoni webindi tibiri mu lusoga
0: aye era bona babindiryawo
1: so bakakensa baife abolusoga tidio banakudumira mubasoka batamuko ebindi mulusoga buti tulina obulwaire bwetweta onferitis
0: ebikolwa byabo buli bitya
1: buti buneeno obonanga omwana waaba ni baketa batya akantu ako kebasala nga omwana bakamuzaala
0: akalimi akalera
1: buti naye enkoko dinadi banaakalera
0: ehe
1: buti eriyo enkoko doyagananga bukoko obukaali buto aye nga akantu ako tikaabula oba tikaakala
0: nga
1: tikaaziba
0: okuva muiji
1: nga kaliwo kalemeramu buti wayagananga wakagema akakoko ako kalina ekintu ekyo kitene ate nga kiwuna ino kiriko moniino ekyo ekintu ekindi abantu baleeta enkoko yademata mu bruda pepa
0: dalyobubunankani
1: bwemwani dali obuntu bwemiti buti ekyendo ekyo kyagema
0: ate kwena okweri kulambalira
1: so buti obuna buzibu buliko moniino era abandi bakozesa ka liquid paraffin aye mumwidakanonyamunankani mukona kayambako buti eri ekindi kyetweta kibroda nemonia kino kida kitya kida nga enkoko dino didye dapama ku broda pepa oba kumawulire wagalekamu oba obukuta bwabola ino bwatandika okwefumba bwatandika okufumya omuuka ogwo omubi buti omuuka omubi ogwo gwida gwatewanya obukoko obuto obwo bwafuna obuzibu ku mawuwe kyetweta broda nemonia obuyonde nekisinga okutandikibwa kana nekisinga okutewanya enkoko edikaali entedo twaba nina obulwaire bwebeta bupolamu disease buneeno oyagananga einuma y'enkoko eriyo obubi ekalimba oyo nga wa white nga wa white aye
0: ngaagemyealinga
1: kyokakyoka ngaagemye einuma wenkokoto ate oba obuyitira irala oba obuyitira irala kasita obulwamu enkoko ndikola ki enkoko difa then twaba ni bwetweta kola ibasirosis buno obulwaire bwa buyondo oba oli muyondo tojafuna ku ikolayi aye oba oli mukyafu niwe livali oba ojja bufuna ku faamu ekisooko ekisinga obuleeta empewo ngambi
0: yes
1: enkoko edundira mu mpewo ngambi waliwo enfuufu oba nga wootaire woona wawuna
0: katugeze wanootaire wano wali kyuma kya muti ekiri waloba kyamaido
1: ebyo byona byona bitawanya ki bitawanya enkoko edo buti eriyo okubanga kiro kyene kyenkobye nti amaadi gayiike munankani mu bruda ebinankani bino byetutaire ku wansi obukuta byetutaire mu wansi bwefumbye bwatandika ofulumya omuuka ofulumya omuuka ogwo ogwa moniya gwajja gwatewanya ki gwatewanya enkoko so ekisinga byonabyonabyona biva ku bukyafu mu bruda then tulina marix disease buno bwakugema marix bwakugema nti oyaganako katandika okulemala kalemala nga kali kato
0: kiva mumbera nti tikagemebwa bulungi
1: tikagemebwa bulungi so wojja otoola obukoko bwe kintu kyamaku lino kuba balina banga bagema marix ku lunaku olusooka lwene
0: ngaiwe omwana omuntu banakugema
1: nga banakugema poliyo
0: yes
1: buti eriyo poliyo waki
0: owebinoni
1: noyo marikisi so buti abasinga tyomugema akuwaire olwensonga gyolina otoola obukoko balina banga bagema marikisi kulunaku olusooka niniyo kaso kaluso
0: so basavazi bano babasupplaya aba ebinoni bino kyandibenga kirungi okusooka okukobera omuntu memari gyali kutoola okuteekateeka omuntu katugeze ndini faamu yange ndidi okuba nga ngulu enkoko dino kyandi ekirungi okuteekateeka omuntu ebirowoozo memari
1: actually abandi balina ni ka vaccination card kebakugemya

0: with a price.
1: Ife tukuwereze.
0: Not this one.
1: Anture mpereze nungi. Nesonga lwacho tuli. Nife. Usoga. Royal Radio.
2: Uwango nenono. Nobukumbi wa Busoga. Fumvua baba chabazinga. Fumvua mwene chalo. Ebyanda. Nebyanda.
3: Eda chikadi ni makumi ya setu ilangava kusawa umuenda ugweguli ya liru. Ena kudomu ya zidiriki na mkaga mwezi wa mnana. Mkwandiza kumkagwa alikuuliza china na mnana. Akatunize mkaga Busoga Royal Farmer. Program Busoga Njidi ni nzo umesema si uendaza. Matabana wandikufira kumazimu uduwa. Mwidhu kuru wa mangu lipifasiri kadamali ajie chinji bantu. Mwidhu kuru wa kapata mguira Christopher. Yana ajie chinji bantu aliambele kuru njie wiketu nuku wa mbibia uduwa. Ndi mutabana wa base Elizabeth Nabiri umumbeda. Ensi buku oyente igirwa. Abala angira mbina mbina mbisa makana gansi. Era kabili mpegano naba mutabana wa abaisi kabambwe naba mutabana wa abaisi kayima naba mutabana wa abaisi gaga naba mutabana wa abaisi mususua ni nzali kula musa kumkwaniriza kumkagwa ndi kuendola tutanikile mkanimiru akukubanga tuja kulonsa kubifu ebi kusike ebi enseinu mwabusoga ya ifenu vyota saine kubanga obusa ama isu. Atenga bino wena umusoga napo tuseni nze. Ogwana okubimana kubanga bituamba ate bitudikiza. Kwa umusoga akuba atibota mana yova. Tosobola kumana yoja. Echi defininga yu umusoga na okubanga ebe kurida yinengu umusogo vitegeira. Katugeze. Nzo umuise mwase nino umubala. Lwachite gukubye wabu ilo ujiri. Atenga nzo gwangi kumpo uguruku. Ngu kubanga ndijo kuhinama. Noga ba isengo vingu kuba. Noga nebi kevi ntubi kuba. Kale iwe musoga. Ogwa ino okuma nebi kugemaku. Ntio mwise mwase aba no mbalagwe. Mwise mswa. Aba ise kabambwe. Aba ise msoko. Aba ise maganda. Ebi kabinji. Aba ise kisui. Aba ise mwingo. Ebi kabina vila mbusoga. Echo ni chisoka. Ekisokila yala okudefininga. Iye ni yani. Oli musoga atuli musoga. Echubo echiba chubo hile. Ale nini nivyo nivyo kujua kusema saa kuolu alilu vya ansa. Katugeze, ebifo binu bia bia fayo inu, mbusoga. Nenda kuina mbira kuchifo, eche teba kaguru roku. Ewe, chuma ito uruso zorue kaguru. Omusoga napa, ugwano kumana viche vigima kukaguru roku. Chino, chifo cha bia fayo inu, uruso zorue, chifo cha bia fayo inu, kubanga, omulangira mukama na mutukura awo yasokera okutukira nga yankava ewe ifensi buku ye bunolo yatukira awo kulusozi obeka guru era abo banguru walampie wanguru eyo yasigiba ekifan echo yu akobe okubanga nomulangira mukama na mutukura era bagende bajete banina yeyo kulambula chefu kati abya bulambuzi nibusogawana. Ebifo bya nifujo kugira ku olwalero bina bya nikugira ku bya byafayo mu busoga ewe musoga byogwe ino kumana katugeze eyo ni wale wono mwezi kuba tuwa itwa tongusanga apa soga babo mpuluguma yo bana chabazinga busoga ndaye bya gutongoza eranga tujja twa walampa nga obera erala owali nga omukaire nani uyu mukyala uno mukwano gwange ndi kwebeena minisa webyo bulambuzi mu busoga. Yali nga teka hirelo vyabula tivika kola bukalamu kali bine mifu vende kujoku lwa nsa kwa hirelo nso kere kaguru rock oba oruso zi orwe kaguru awakubu ukuba anga dada waife umura angira na mutukula ya stokera ukuba anga atu use mokama na mutukula awa ya stokera ukuba anga ava obo buti amibu ukuba stokera ukuba nga yankavanga ebunolo okwida kubusoga.

lita nga tubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4 splash kachupa katajude mu kibala kya apple emizabibu enkoge ne michungwa splash kachupa flavor

0: Mano idandabu umuntu watu ukani woko wera. Aye birwa ireviru mye muzei. At alusa, at bani, at munda mulu mirira, at kwa ditaflu mabulunji, evi enda ati bimuluma. Kwe gamba we idandabu watu ukana wako wa.
1: Olimo nendo ere dodona dona domenye. Sirapi ya yeko Aunt Alsa. Nedi sobola. Imwaba funobuzibu obwoko cherere meme. Nkani heartburn. Imwaba lumizibu wa munda. Ni imwaba kalubiru wa kufuruma. Nga mchiro kwe chengula kwe mandu. Bano Alsa dindi bubi. Mweyambi se sirap. Eya yeko Aunt Alsa. Eyambo kuzibu kule chenda. Echibache sibye. Imwaba uzambu endene ripie. Ngeidu ile gas. Sirap ya yeko Aunt Alsa. Jimube mweyambi se. Sirap ene rio maruariro. Nimu pharmacy zedenda ulo. Okwete olore iwanga. Iranga yaka kasibu. Ekitongole ekya Uganda National Drug Authority okumana ebisinga ebigema ku syrup eya yeko Aunt Alsa bita ku note 7478 5768 ni ku note 7478 5658 8 era nga bali nayo ni yeko cough doctor eriwe atawanizibwa cough wa buli kika.

0: with a price.
1: If it is
0: not this one.
1: Aren't you imperize nunji? Nisunga wacho tulisa. Nife Usoga Royal Radio.
2: Nkale kuchinana na munana katonezo muka gabu soga Royal Radio. Kali kuilata chaba zinga nungi programu nsonga kunsonga dachike wala ikuna munana ukwele saye diri joba isa tuwe dobu ilo buwena akola zaidi mugabi ni nzali uo na ama geni baifomunu na akola imu studios okuma nangate bulichimunchi likuangiro kutambulida umuami nsonga ambi wafuto ukula hira kwa bayi center weko no tulijako sasa kishoni ya chiku minaitano kusanza kula kwa government akiti kapa chiku miasatu na munana buti okunza kupamba nende sekutale mukulu kamumanya vile ya tegeze ya kwa antibuliana amala kutuwa la chila hilo nga kulule chali antibuliana amala nga kutuwa la chila hilo nga hile watu uluzovu paga mwalinga mustampu harandi bafuna na ubugari nakufu na bulonji bati musani uchijido kwe sanganga omuntu ya hile waka gari amonitari nga supervising chalo che abandi na ubugari tiba kabulina shajiyo yozuliwa abandi ubugari babu tunda abandi e gari da kwa mamunumba. Should we expect government entities okongera yebiyaka oba webiyaja byaja byaga oba abalina dubakole ya ndio babataka inado bas babareke oba chirimu bibali no ku handing over.
3: I think obugali buno. Babo bawa ngabantu.
2: Tibu office,
3: tibu office lwansonga. Ndi wobomba ile chintu nga cho office chitegeza nobu vunaizi wobu chikanika bubuo ayo bugali bunu basente bebe nabakanika
2: nabakanike
3: sende dabo nabatako mipira nabakolo so chivati chikali cho office kubanga chintu cho office nga cha government evunaizi wako chilabirira paka ile evunaizi wako chidisposing of singa chibanga tichikaso wala kole chitaba ileo so ze mukubo no kwango bugali baba wangabantu chovona no vunaizi bobu bulongo sabaire bwabwe
2: bwene ngabantu
3: ngabantu
2: babaya babaya babaya katiba enzabu kire imingira oli abantu ife bisirisinga
3: nachikola
2: mu butamana
3: government cheri nokola abayaka first of all no kubongera ku ensako ensako je baba wa antona ino kuzira ku minimo je bakola echo kubiri lwachi ndoza anti beta akakube gali ole GF gemia akeje naka iliyanga we ebateka ali gali bobango na endo bas facilitatinga kitegezo ino bafunira ntambule yindi engeri je banakola banatambula mu byalo anenze na rose zanti bero siba sana na pichi
2: iyo muntu ayikujyo ku supervising amaka oluku myenku
3: ye beta agapichi ebyale bindi binene
2: ndehere byale bine
3: byale bine ne bwebanga government eso bali abagulira pichi da mafuta ebagulira da masanyala zenga yeralikira
2: disupira
3: otherwise abantu abo bisere bisingo babona kubanga one ere usinga mukuru mpata bwake ndi mulimo gwana chewa kitegeezo omuntu ayina okolo mulimo gwogundi budiche amani mwidamu kubiranga ali ku mirimo jo
2: ali ku iduka li
3: aye ngato lukwenda ide na abakolera ku nsonga oliku musubira ali mu kemisinde okitegera bwetubanga tunalwanisa enguzi nokuboneka nti tuende obwerufu che amani alobe kuidanga nga idi ntibajja kumpayo kantu nga idi ndiko la mirimo ja chalo oyino mfacilitating ngabota mfacilitating aino okuyiyengera bataka pa mfacilitating
2: tumunga supira cha jinge nga batule nga idete libwaje ku magombe
3: ndamu
2: ambako
3: kuba ikuti akuza kalwa ko mulundi guno
2: yes,
3: oyidi abantu bayifa balonzi the moment kasitaba ide ne bakulonda kubati pa sawe na balonzi buli muntu tiba awula nti ono kansala afuna diti bakabuka chairman we vetwa kulondo dresotia Ichia manuwe chale na bali musabati otule sotia. So, abantu baifwe bie bufu zibia mbena babi onona. Era mwami mpata akubi wano. Eira abantu baba angawa wakati ujakulo nderosi. Mwege ya mwenge chalo. Mwakadai wogundi, uwe wandu baile kuchifo gundi. Abantu ba mara kule mwame mwale mwakati kakati tupasimbe kulaini. So, wechibanga tichikaso voka. Wechibanga buti gufuse mwalimo. Kupa gugu guliku enablement. Chitegeza. Facilitation ino bawe ya berosi.
2: Ayi tuandiba kumusala na kagali akalulu kaba kavao mbitewo. Buti singa tuida kupichi. Kai tutu mlimo kutugu. Obu ereza po nama nekao kai.
3: Be nibe mpipe ba webisatu na iku meneta anu. Era bo na baje mkalulu.
2: Ndiyai kai baba tamu ino.
3: ntebe aye oidi akalukero sako mwundu gunechaba yo
2: aye mtu
3: mwundu ya pangisa biuma ya pangisa haba chini
2: okumale
3: uiki namba ya avu na kosta ya kule oidi ya jibao aye nga jafu na sene meka
2: mtu
3: so chitegeza kuba you know akaluka zibu gomale oka ingiramu nuhu mba mzitache juu afunamu oenda kuruwa na kuwangula kuba tuenda kuswala
2: umusa mba gule
3: kukulia so mbakuwe bebeo kuloza ntichiche njuu afunamu
2: waso kono wanilo buwanguzi
3: wanilo buwanguzi ila mwini uo ulile mreplay doba kodi babeba loza wansopala putiba ambu ine bampuli ile mu ochite gira so omuntu ata munga talikuwe balirida ochite gira aba anga omufubuka anga kwa inomuwala
2: yes ma
3: omufubuka buwa kwana na weleza kwa mtu wale viku mobile money bainzo musomba paka paka ngomu wala taida anga kumunumba amu kubiramu weleza tazibu taida asigaranga kuongela yubo
2: kere wisa alina isubi
3: alina isubi aya abataka abalanti obono mu wala nena muwasoba cha kuti akwabu kwa mene lazima nino tukiriza chenenda kantemu so nibi nebyo bufuzi yoro isi
2: webitambula
3: webitambula buti butu batu endo buweleza abantu bano bayino ba facilitated
2: yes sir
3: yeah
2: okay okitiba umuko ziguna office daba kya person yabe miruka nabe byalo che chandi beere chiwagebwa osango olyage milimo jeibwe okabeere gapo mubuweleza kisobola okuba ngatuzibeere bwebyo kuba kolo baba gasutampa bakuwa yone gali nibe sete babe miruka batyo
4: nja kwa wala kundogera yo mukulembeze yakoba anti tubawe tubawe I think yalo bali kwa address yachi tiba sana kuwebwa
2: tiba sana president yako anti yes. Tiba sana kuwebwa
4: yeah.
2: Abaye miruka
4: abaye miruka
2: baba police chief
4: ndi kwa wala ndogera ye yakoba tiba sana akola chi
2: kuwebwa
4: so bongo bantu olikuwa LC 1 pitch
2: olikuleta
4: nguzi mu byalo
2: nguzi
4: ya baba ajatandika akukoba
2: ya mani ngali ne ntambla
4: au tatibwa atimu amwezi
2: baya mafuta
4: is a lawyer yaza land issue kuchalo ajamu kubia ndi chairman oliwa ndi munimiro idani kwenda muku
2: ati ya mafuta
4: atake da mafuta it's going to be that katibobo oli kwenda okwelevating obula mwaba LC nze ne chinu chinabonera ku NRM yaga bapichi dayero
2: Mwa magombolola
4: council ya RDC singa mukola research kwida kwa gananga bima wa pichi bali babili babili na bakali nado Wechitegera nti
2: kasopanga sika makutona
4: bachi abantu embera eyobulamu embera yobulamu eri muiwanga
2: kali kufuna bulungi
4: embera eri yobulamu eri muiwanga tinunji embera yebyenfuna chama no liko anti tidio basi jakuba chitufu mitu wale ikumi oba ikumi oba ikumi
2: ahi vika hivya mlugambo kansu wabali msisti mwida chitukubira kukuluni
4: oba diri ikumi
2: chika mbe chai gula ni president
4: ise propozo ya ida edo mwezi
2: kakabula
4: mkakabula mkakabula mkakabula mkakabula inti se inti inti bajakufu na omusala
2: chika mbe chyo president mseventini yako la statement wabali ya iganga
4: ya inti bajakuba jabo na ingeli jiba wadinga mba LC1 to increase their salary Oba nesonga lachi yali nechale teibugumu muwero si wanu bono. Akaluka noka asinze neba MP. Eibugumu. Kubaze na baile mukampala nina mukwano gwange. Ayinzo kuba omwidi council bamweta insider Shafik. He was my guild president kwero DC. Yesimba ku Sultan Village. Aye akaluluka la akali mukiyemba. Kasinga na kero kasinga neba MP.
2: Amani. Kimulo nda bantu bayi mwe
4: buli buli
2: yesi mbao
4: yayi ne bigoma ebiyeta abantu

0: Kamera ntumbu. Naike bugobye yo.
1: Bana atawa yo guba igule oguba gule gule.
0: Ogwo gwo gutawesa madi ogwo.
1: Eh.
0: Baba tukuwe miziki nkagereza ku.
1: Mhm.
0: Jofule na muonda okuboga itale.
1: Mhm.
0: Na kagereza mukwelmo wange bugobye awo yoko.
1: Mhm.
0: Bela ya.
1: Buti.
0: Alo.
1: Iwe chakusanusalwera bufumbo kukola.
0: Kukola.
1: Iye, wamala wafumiro na iyo.
0: Wamala wafumiro, katina ila kumaido baba.
1: Iye, wali waidemi baba.
0: Kuchivali katindi kumaido.
1: Alhamdulillah, wepaze katonda.
0: Zikarangu, utugeleza tuliku, tuliku, ndikula, godi fulega, nila mwondo na mtu.
1: Nkali baba.
0: Yeah.

0: wanchi. Hello, wakari baba. Ingoli ngoli wansi. Zentungu wawa. Eka tungo chiriwa. Sebo, sentungu. Eka tungo chiriwa. Hey, uliotia. Uwanange nga wanchawa. Awe ululi muga mumutia. Iii, mbamba misi nga nyuwanange. Njaga kuja kunwa kumata. Nzije. Owaka sana kamara we misuru. Iii. Mhm. Chitufu. Nero na wazade wali ya wasobya. Obamule. E asigala muzadi, no mwana asigala mwana. Kati omwana wakuteesa ekintu kino okikozesa nga tomubulidde oba tomunyiziza oba tosobezza. Nze kyamanyi mu byonna ekikola omukwano kwogerezaganya. Kituufu nga wa muliro. Naye waliyo enjogera egamba gw'otakaabya mu buto aba ajja kukaabya mu bukulu. Kituufu. Baka alumaleyo. Nange nerabidde mukama wange oyagalako oyagala hiya nganye. Wanje sebo. Kamanyi naye nerabidde muko nange ndi muntu nga gwe nga gwe nerabidde nange nerabidde. Sijja. Kale we bale kuwuliza busogaro ya. Mikwano gyaife ab'ebuluuli mukoma mutya Nakasongola. Mikwano gyaife abali ebulemeza eruwero. Kasana. Mukoma mutya bababa. Abe Nakaseke. Abaana beno. Abe Nakaseke nkoya tyagire ku hawa we bulenzi awo. Mukoma mutya baba.
1: Titi mulembe guno eguli tutwalo.
0: Wanji. Oli otya sebo baba. Eya busoga. Iya rata chabazinga. Oli otya baba. Obukunchawo obukodyo bwachi. Okunchawo obukodyo bwachi obukodeso okunchawa. Amina. Amina. Amina ni yanziza. Oli muzaire sebo soko tukobere ku mwana muzaire.
1: Tegera na bana.
0: Kije isoro kubanga kibageita gani okubanga baba ongeza kutabuka ino. Kubanga obuli abana batema baba baba iwe.
1: Masan.
0: Kitufu. Ate sinaba abaana amagezi. Amwana ile wakati ajomu kube ngui mukawompo.
1: Soko.
0: Baba wako Yesu niwe. Ejo kiba kibi. Niboni gori akati tukawo. Tuwa tunigeze ataniga. Okwogeza gani okwo. Kati uwe tumire kuyenda. Ira ku Ahira kubuti. Udi aliku hirako. Kati. Chikome kosa, chikome kutu alina yao. Inga na mwira vila ndukila mzei wangole. Ayo mzei yolo hundi yali mzei. Mzei. Mkoboti mwende inu. Iyo, iyo, chikwe ni mechange chidi yo. Aire muku?
1: Vano.
0: Wera. Ye, ya gari, alivu na chuo yo. Iye, ya gari, ino watu saliza.
1: Akambu wala.
0: Wanji.
1: Yambulaga.
0: Iye. Gari baba.
1: Oli njirile nevi sayaba na vena kudimu.
0: Wanji. Wewe baba.
1: Ya munu.
0: Wewe poa wewe. Ah, mimi hapa najua Kiswahili ndekamvu wako.
1: Ileta mguzi.
0: Wewe. Wanji. Ndio baba.
1: Echi nuswao.
0: Amina.
1: Mula tubona.
0: Amina wewe wale kusima.
1: Wale kusima.
0: Oka kasa. Amina zeme ino.
1: Inevi. Kuzana luki.
0: Ndemi.
1: Kita.
0: Uwanji. Iba mwe. Oyo ni seba tawifo wewe kusoka.
1: Tungevya.
0: Oyo. Ata mulula at. Ata mulula. Meyari vinala. Musoka ye na alimba inaka vina ino. Wanyi. Aye musa adawa idembe. We. Amina. Iwi. Omuti omula magwa ifese omula magwa ifo yuko nda kuvuka.
1: Ayengo.
0: Ii kansala omula kutu kwa nganto kwa wazi ili na haba nani ya ino kubanga. Ha. Omula ati haku mwini wawa kumwini chiti we chisinga.
1: Ngalu.
0: Ake mbaka uka uli.
1: Jinamu wako na kuchiti wa. Ata ngo kufune miki sa uli da wazi ili vuhu.
0: Zanibalila. Aino kuwa wewe wena munu. Eh, wewe mtu aino wa mwini ekiti iwa.
1: Nga wani. Ndo kubano. Nabali. Gaba. Nabali. Zabafu.
0: Mdi mdi tu mita tufuyo.
1: Naibwe nale.
0: Ndekiro mkwa roo mwaga nango mfukamidi danga honga zenzira ho. Aha. Budi ali kusemba. Kali baba. Kali.
1: Tiba kwa vya munu mbada basa ile baibwe.
0: Uwanji sebo. Ondi kumuoyo. Uwe na hivyo kujiba yako.
1: Uziza njo.
0: Amina hivyo kusima.
1: Tungobo.
0: Uli otia sewa wenda, wenda wampane.
1: Tungi
0: lako. Uwe reda wewe kweli watu kubie. Tuna tuidawa kubamu.
1: Kwa uvi batona.
0: Ntugume mbaza kuziwa wakano ifabebu kweli.
1: Mano uwe miyako.
0: Abele goba, yoyo kakogero tole mwagizi. Eze gole ta goba. Wewe kubye chikumi kuchela na mwenda wala kukubye. Batu kubye. Mtu idawe sasa. Tina nime tu wala kubanga tuwena.
1: Mtu ngevi ya vimu.
0: Buti mbona wana ni mami yo baba. Chitufu. Oyo na singa. Kati naba ntuba kobe
1: Uwe jalo
0: Ntu omwana
1: Mugankuli yesida
0: Bitu ndu usamfu chukumiwa vya mama Viriga wagacha alai kumile ya baba Aba singa Oli wa idemi Budi alo kwe hili Ali kwe hila kwa Budi alo kusemba Namkiza alo cha Mkwameda alo cha pati Zena nukunese nakulia kuchiru uru Na wakati yere Ebyane yo yiraze Gari
1: Leta masanu moyo
0: Uwanje omuko
1: Yenambe singa abazaire bayi
0: Omuko Uwanje baba
1: Olwembere
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Ni wo mutya
0: Nkale baba
1: Mwana wange
0: Asobia kwa alere Be Sebo Otanogira Aha Bana utakuwa mandu mutasobia Na asobia ni unoyote ya bantu vizivu Iwaji Beo kwetu nda kubao Uwono akagambo usuniwa Kawe kuwa ni kakolama kulu manji Uli wa idimbi Mkubwa evita bala waiye kamuli
1: Chakola
0: Gari baba Namukiza viani nazi Viani uviera gao Viko vore zena ambiende ino Iwana Eroli kumusa abala zambu ndide
1: Bafa
0: Nja kuida
1: Nga niwo suleche
0: Ukubani diwe to limba
1: Nomo mko bako tamachi
0: Nkari baba Mjivere kuilala Mjitege Oliwa idembe Nkari baba